0: natanggal ka sa trabaho, na-hold up ka, iniwan ka ng misis mo, sumama sa kabarkada mo, uminit ang ulo mo, kaya nakaubos ka ng isang long neck na impoy, nalasing, nakipag-away, nakasaksak. Ayun, kulong. At nakukunan ka sa TV Patrol habang humahagulhol at sinasabing,
1: "Uy ka, hindi ko po sinasadya po."
0: Habang inaakbayan papasok sa loob ng selda ng mga kaposang nakatato at hinahaplos-haplos ng mayor ang buhok mo pababa hanggang balikat at bubulungan ka niya ng malambing sa tenga ng huwag ka ng mag-alala po. Hinding-hindi ka na malulungkot dito. Hinding-hindi ka na malulungkot dito habang tuloy ang haplos sa buhok mo hanggang